0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanku da wannan safiya da fatan kun mai gari lafiya sannan ku da kasancewa da zango na farko na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Borno tare da Jamus. To a cikin shirin za ku je da albarkacin ranar Hausa ta duniya da ake bikin ta a yau muke tafa da rahoto kan muhimmiyar rawar da harshen ke takawa wajen sadarwa da kuma hada kan arewacin Najeriya masu kabilu mabambanta. Yayin da al'ummar musulmi kuma a duniya ke bikin zagayowar maulidin fiyayyen halitta annabin tsira, wasu musulmi a jamhuriyar Nijar sun bi sahu wajen raya daren. Akwai rahoto kan darussa masu nauyi da dubban iyalai ke fuskanta sakamakon radadin rayuwa na rasa 'yan uwansu a dalilin hare-haren 'yan daba da 'yan bindiga a Najeriya. Bangen biyan haraji daga 'yan ƙasa ya jefa kamar cikin yanayin ƙarancin kuɗaɗen shiga domin gudanar da ayyukan raya ƙasa da rage giɓin kasafin kuɗi. Muna tafi da ƙarin wasu rahotannin, amma zan fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
1: Iran ta ce mashigin Hormuz zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai Amurka ta dakatar da yaƙi da ita. Gobara ta kashe jarirai 15 sabbin haihuwa a asibitin ƙasar Pakistan. Al'ummar Iceland za su kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kan shiga ƙungiyar tarayyar Turai EU. Iran ta yi gargaɗin cewa mashigin ruwan Hormuz zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai lokacin da Amurka ta dakatar da yaƙin da suke gwabzawa. Duk kuwa da wata ƙwarƙwarar yarjejeniya da ta cimma da Oman kan jigila a cikinsa. Cikin wata sanarwa da ya fitar a wannan Laraba ta kafar yaɗa labaran IRNA, mataimakin ministan harkokin wajen Iran Kazim Garibabadi ya ce sun toshe mashigin ruwan ne sanadiyar saba alƙawura da Amurka ta yi waɗanda aka cimma cikin yarjejeniyar fahimtar juna da suka ƙulla a baya, don haka babu wani jirgin ruwa da zai ratsa ta wannan ziri. A ganawar da ministocin harkokin wajen Iran da Oman, wato Abbas Araghchi da Sayyid Badr Al-Busaidi, suka yi a birnin Tehran ranar Talata, sun tattauna hanyoyin kwance na kiyoyin da Amurka ta dasa a mashigin Hormuz tare da tsara yadda zirga-zirgar jiragen ruwa za ta kasance a cikinsa. Da ne dai Amurka ta sanar da ƙaƙabawa Iran wani sabon matsanancin takunkumin karya tattalin arziki, wanda sakataren baitulmalin ƙasar Scott Bessent ya ce mataki ne da zai hana ta numfasawa tare da tilasta mata miƙa wuya ga Amurka. Hukumomi a Pakistan sun tabbatar da mutuwar jarirai 15 sabbin haihuwa sanadiyar tashin gobara a cibiyar kula da lafiya ta Islamabad, babban birnin ƙasar. Gobarar ta tashi ne da asbahin wannan rana ta Laraba a cikin ɗakin haihuwa mai ɗauke da jarirai 16 sakamakon lalacewar na'urar sanyaya ɗaki, inda aka samu kubutar da jariri ɗaya da rai bayan kashe wutar. Fayafayen bidiyo da kafofin yaɗa labaran ƙasar suka fitar sun nuna yadda baƙin hayaƙi ya turnuƙe asibitin a lokacin da 'yan kwana-kwana ke kashe gobarar. Turfuna ministan ƙasar Shehbaz Sharif ya ba da umarnin gudanar da binciken gano musabbabin gobarar tare da ɗaukar mataki a kai, kamar yadda sanarwa daga ofishinsa ta tabbatar. Al'ummar Pakistan sun jima suna kokawa da rashin kyawun asibitocin gwamnati, inda wasu suke zaɓar zuwa asibitocin kuɗi don kula da lafiyarsu. Gobara a cibiyar sarrafa makamashin gas ta ƙasar Rasha ta halaka 'yan ƙasar China 6 sai kuma wani mutum guda, yayin da wasu 9 kuma suka ɓata. Sanarwar da cibiyar ta fitar ta dandalin Telegram a wannan Laraba ta ba da ƙiyasin mutuwar mutane 7 da jikatar wasu 152, inda aka garzaya da 36 daga cikinsu zuwa asibiti saboda munin raunukan da suka samu. Hukumomin Rasha ba su yi wani ƙarin bayani kan musabbabin tashin wutar ta ranar Talata ba, amma sun sanar da ƙaddamar da bincike a kai. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. A ranar Asabar, al'ummar ƙasar Iceland za su kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a dangane da ci gaba da tattaunawar shiga ƙungiyar tarayyar Turai EU, ko akasin hakan a daidai lokacin da tashe-tashen hankula ke ƙara bazuwa a wasu sassan duniya. Firaministan ƙasar Kristin Frostadottir ta ce wannan dama ce ga 'yan Iceland ta zaɓin jefa ƙuri'ar son shiga EU ko a'a, domin cin gajiyar moriyar da ke cikin ƙungiyar tarayyar Turai, musamman batun harkokin kamun kifi wanda ƙasar ta yi fice a kai. Iceland mai mutane 400,000 ta fara tattauna batun shiga EU tun a shekarar 2009, sannan ta dakatar a shekarar 2013, kuma da zarar mutanen ƙasar sun amsa buƙatar shiga ƙungiyar, tilas ne ƙasar ta yi wa kundin tsarin mulkin ta garan Baul domin dacewa da muradan ƙungiyar tarayyar Turai EU. Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da mutuwar mutane 47 a kasar Haiti sanadiyar hararen yan daba, inda suka sace wasu mutane fiye da 50 a Port-au-Prince babban birnin kasar a farkon wannan mako. Babban jami'in majalisar wanda ke sa ido kan rikice-rikicen kasar Romain Lecour ya ce wannan wani gagarumin kalubale ne ga 'yan sanda da sauran bangarorin hukumomin kasar domin tabbatar da tsaro da zaman lafiyar al'umma. Wani faifin bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta na ƙasar ya nuna yadda jagoran 'yan Haiti, wato jagoran 'yan dabar Haiti mai suna Johnson Andre, da aka fi sani da Izu 2 ko Didi, na zazzafan gargaɗi ga shugaban 'yan sandan ƙasar Vladimir Prison, yana mai cewa ɗaya bayan ɗaya zai kashe mutanen da ya garkuwa da su, matuƙar wani abu ya samu abokansa 'yan daba. A saƙon jaji na ranar Talata, sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yitar da kashe-kashen na 'yan daba. Yana mai cewar mutane 22 daga cikinsu waɗanda aka kashe an far musu ne a majami'a lokacin da suka ɓuya ciki. To ƙarshen labaran duniyar kenan.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin yau muna tafi da rahoto kan yadda manoma a nan Jamus ke ci gaba da tafka asarar amfanin gona sakamakon fari. A rahotonmu na himma dai matasa a jamhuriyar Benin, wani matashi mai shekaru 24 kacal ya kirkiri babur mai amfani da wutar lantarki. To amma bari mu fara da rahotanni kan al'amuran da suka shafi harshen Hausa, inda a yau Laraba 26 ga watan Agusta ake bikin ranar Hausa ta duniya a daidai lokacin da harshen na Hausa ke taka muhimmiyar rawa wajen sadarwa a yankunan arewacin Najeriya masu ɗauke da ƙabilu mabambanta, kamar yadda lamarin yake a jihohi irin su Filato. Duk da kalubalen da ke tattare da harshen na Hausa, wakilin Abdullahi Mai Dawa-Gurgui ya duba mana yadda harshen Hausa ke haɗa kan al'umma arewacin Najeriya.
2: Harshen Hausa dai ya zamanto harshe ne da akasari al'ummar arewacin Najeriya kan yi amfani da shi wajen sadarwa a tsakanin su, inda jama'a kan yi magana da harshen Hausa ko dai a kasuwanni ko a wuraren biki ko ma cibiyoyi na ibada. Don haka ne ma wasu kabilu na arewacin Najeriya kan ce harshen Hausa ya zamanto mahaɗa ce ta sadarwa a tsakanin su. Mr. Mark Kamani, wani ɗan kabilar Kuramane da ke jihar Kaduna, ya ce akasari kabilu da ke zama a arewacin Najeriya ba a koyar da su Hausa, haifansu ake da shi.
3: Dan a yanzu maganar da muke da kai a yanzu haka, in ka je wudansu ƙauyukan wudansu yarurruka, dan na tabbatar ma in ka tara mutum 100 da kyar ka samu mutum 50 da za su zauna su maka magana ta awa ɗaya ba tare da Hausa shiga ba, zai zama da damuwa, ba zai ma yiwu ba. Mu a wajenmu muna maganan nan da Hausa fiye da wadansu ma Hausawa, saboda haka mu Hausa ba koyanta muke ba.
2: Al'ummar Hausawa kan yi auratayya tsakanin su da kabilu na arewacin kasar. Misali, jihohi kamar Nasarawa da ke arewa maso tsakiyar Najeriya akwai fiye da kabilu 25, kuma su kan yi auratayya tsakanin su da Hausawa. Na zanta da wani yaro Ibrahim Agbo wanda mahaifinsa Alago ne da ke jihar Nasarawa, kuma mahaifiyarsa Bahaushiya ce. Kana jin yaren Alago?
4: Eh, amma ba sosai ba.
2: To ka danyi mun yaren Alago mu ji.
4: Gashin yo, ka je ka diba ruwa. Gali yo, ka je ka sa kaya.
2: Kamar za a ce ka je ka ci abinci fa?
4: Garuna.
2: Mamanka da babanka suna koya maka Turanci ne ko Hausa ko yaren Alago?
4: Hausa.
2: To ta ina ne ka samu har ka iya wannan yare zo ka ci to da shaurinsu?
4: In suna fada ina jin su.
2: A jihohi kamar Filato ma dai akan sami irin wannan zamantakewa, inda kabilun jihar kan yi aure tsakaninsu da Hausawa, kuma su kan yi sadarwa ne tsakaninsu da harshen Hausa. Mr. Joseph Daban, wani ɗan hasalin jihar Filato ne.
5: Kai da yaronka a cikin gidanka kuna zama ko kuma kun je kasuwa ko wani abokinka ya zo maka hira, kai magana da yare yaro ya fito da magana da Hausa ko Turanci, Allah shi kanshi ne ya yi mana yare nan. Shi ya sa mu yi shi haka.
2: To ko ta ina harshen Hausa ya taimaka ta fuskar tattalin arziki? Hajiya Maryam Isa wata fitacciyar 'yar kasuwa ce da ke Jos, jihar Filato.
6: Muna babban kasuwa ne, so kabilu suna shiga, za ka samu wani ya zo Hausan bai gama nuna ba, to a haka ya za mu fahimci juna. Kasuwan ya fi tafiya saboda Hausan da ake ji. Kasuwan gaba ɗaya Hausan ake yi, an fi jin Hausan shi ne yaren da ake magana a fahimci juna tare da shi, ake buga kasuwancin da shi.
2: Ya zuwa yanzu ma dai ana zama irin na fahimta da girmama al'adun juna tsakanin al'ummar Hausawa da ma sauran ƙabilu da sassan ƙasar daban-daban. Abdullahi Mai Dawa-Gurgui, DW Hausa daga Jos, Najeriya.
1: To daga batun sadarwa a harshen Hausa sai kuma harkokin tattara kuɗaɗen shiga, inda kamar ke fuskantar babban ƙalubale wajen tattara kuɗaɗen haraji. yayin da adadin harajin da aka yi kwangen biya ga gwamnati ya kai sama da sifa biliyan 1,400. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke bukatar karin kudaden shiga domin gudanar da ayyukan raya kasa da rage gibin kasafin kudi. Wakilin Zakar Sadu ya aika mana karin bayani.
7: A cewar bankin Raya Afrika, adadin harajin da ba a biya ba ya karu da biliyan 418 na sifa cikin shekaru hudu, inda ya kai wani sabon tarihi na biliyan 1,402 a shekarar 2024. Wannan babban gibi ne na kudaden shiga na raunana kokarin Kamaru na aiwatar da shirye-shiryen raya kasa, musamman ayyukan more rayuwa da ci gaban tattalin arziki, inji Muhammad Salisu, masanin tattalin arziki. Sun kai wannan matsayi ne sakamakon yawan rangwame da gata da gwamnati ta baiwa masu zuba jari da kuma 'yan kasuwar da ke son saka hannun jari a kasar. Manufar gwamnati ita ce jawo hankali 'yan kasuwa da manyan kamfanoni domin su zuba jari tare da bunƙasa tattalin arzikin kasar. Sai dai abin takaici, wasu na ganin an wuce gona da iri wajen bayar da wannan gata. Gwamnati ta san cewa akwai wasu kamfanoni da ake sa ran za su cika wasu alƙawura ciki har da biyan haraji, amma daga ƙarshe an gano cewa wasu daga cikinsu sun kasa cika alƙawuran da suka ɗauka, musamman waɗanda suka shafi biyan haraji da ake bin su. Abin da ya fi tayar da hankali a nan shi ne kusan rabin matsakaicin kuɗaɗen haraji da Kamaru ke tarawa idan aka kwatanta da girman tattalin arzikinta na ƙasar baya shiga tsarin biyan haraji. Lamarin da ya sa matsin haraji ta tsaya a kashi 12 kacal. Wannan adadi ya yi matuƙar ƙasa da kashi 17 da CEMAC ta gindaya a matsayin matakin da ake bukata domin tabbatar da daidaito da kwanciyar hankali tattalin arzikin yankin. Sai dai a cewar wasu masana tattalin arziki da haraji a Kamaru, kamar Musa Hussaini ya ce ba nan gizo ke saka ba, wasu manyan 'yan kasuwa masu kusanci ko goyon bayan jam'iyya mai mulki kan yi amfani da irin waɗannan kusanci da kuma gudunmawar da suke bayarwa
8: don kusancinsu da shuwagabanni ko kuma da wata ƙungiya jam'iyya a ƙasa yana ba su daman cewa yawancin ba a cika matsa musu ba, duba da cewa su ɗin ma akwai takardu, gasar takardar haraji ba a kauce mata, ko da an yi amfani da cin rashawa wajibi ne sai an biya ta domin wata bashi ne wanda take da zaman kanta.
7: Illar wannan karancin kudaden shiga tana shafar rayuwar 'yan Kamaru kai tsaye. Waɗannan biliyan 1,400 na sefa da ba a karɓa ba sun yi daidai da kusan kashi 1/4 na kasafin kuɗin gwamnati, tare da ƙara gibin kudaden da ake bukata domin ayyukan more rayuwa. Domin cike wannan gibi, gwamnati bata da wani zaɓi face ƙara dogaro da bashin gwamnati. Zakari Sadu, GW Sashen Hausa, daga Duwala, Kamaru.
1: To, yayin da al'ummar musulmi a duniya ke bikin zagayowar maulidin fiyayyen halitta annabin tsira, wasu musulmi a jamhuriyar Nijar sun shafa daren Talata suna karance-karancen Alƙur'ani mai girma da ma sauran littattafan addini domin nuna murna da wannan rana. Wakilin Ayamai Gizali Abdu Tasawa ya yi tafiyayya zuwa garin Ciota da ke da nisan kilomita 150 da birnin Yamai, wanda ke karɓar baƙi daga ciki da wajen ƙasar domin halartar wannan biki. Ga kuma tsarabar da ya kuma na.
9: To, za ka dai gamu a babban masallacin wato garin Ciota na jamhuriyar Nijar, da ke zama babbar zawiyar da ke shirya maulidi mafi ƙasaita bikin na bana na wannan zawiya ta garin Ciota, na zama karo na 74 da ake shirya shi a wannan zawiya da ke a garin Ciota na jamhuriyar Nijar. Sheikh Barhama Sheikh Abokar Ciota na ɗaya daga cikin shugabannin kwamitin shirya bikin maulidin Annabi Muhammadu a garin na Ciota.
10: Maulidi da ainihi murna ne da yabo ne zuwa ga manzon Allah, a yi masa salati, a karanta sirarsa, a gane sunansa, a gane risalansa, kuma taro ne na ayyuma wa'azuna wa'azi, ana karatu alqur'ani, ana addu'o'i, ana yabon manzon Allah, sai kuma ayi sallan tare, sannan ayi tare addu'a ga ƙasa da musulmi duka.
11: La ilaha illallah wa qarballaka la hadi wa adda amanatan Allah. La ilaha illallah.
9: Irin yadda zakirai da sha'irai suka yi ta cashewa kenan a wajen bikin maulidin, inda aka kwandare ana gudanar da ayyukan ibada daban-daban, kuma su ma mata ba a bar su a baya ba a cikin wannan alƙayya, kamar da yadda malama Hadiza Habu Jula da ke halartar bikin ta yi ƙarin haske.
12: Mu a matsayinmu na mata, muna duk ƙoƙarinmu a yi hidima mutane baki sun zo kuna tarban su a ba su masafkin su a ba su abincin su babu kishirwa babu yinwa alhamdulillah duk abin da Allah ya ba ku kai kasa gudunmuwa kai ce masu uniform sun yi wanda yake dinka sabon kayan shi yayi yayi ma yaran shi
5: bikin ya samu halartar baki daga kasashe daban-daban musamman makauciyar kasa Najeriya kuma Malam Sidi Hayya shine jagoran tawagar mutanen birnin Kebbi Najeriya a wajen bikin Maulidin na Cota
13: dan murna zagayo ranar da aka aihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma sai muka kumbaro Najeriya kun zo Cota menene fa'idar zuwa Cota
14: to fa'ida muna bin wasiyar shehu muna shehu Ibrahim Kaula shi ya kudaita muna zuwa Cota cewa duk wanda bai samu ziyara ta yi ba shi kokari hijira Cota shi abokar Cota mutum ne mai albarka mutum ne wanda hidima a cikin addinin musulunci
5: ya zaka dai ba ga kasancewarsa bikin raya addini bikin Maulidin da ke gudana a garin na Cota na kasancewa kuma wata kasaitacce dama ta baje kolin kayayyakin masana'antu daga yankuna daban-daban na ciki da ma wajen kasar ta Niger Gasali Abdi Tasawa DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Niger
1: To kada ku shafa kuna tare da zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. Za ku iya bibiyar mu kai tsaye zaka shafa mu na internet dw.com/hausa. Da manhajar tudin da shafukan mu na Facebook da YouTube da Instagram. Har ma da tashoshin FM abokan hulɗan ma kasashen Afirka da suka hada da Najeriya, Niger, Ghana da Senegal. Muna gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masauraranmu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji yadda duk da karuwar kudaden da ke tarayyar Najeriya, wani rahoto ya bayyana rashin abin a zo a gani na ayyukan ci gaba a cikin jihohin kasar. A jamhuriyar Niger kuwa ma'aikatar samar da ayyukan yi ce ta ce duk shekara sabbin masu digiri 50,000 ne ke neman aiki, yayin da rashin aikin yi tsakanin matasa ya kai kusan kashi 23. Za mu dawo Jamus domin jin yadda rahotanni ke cewa akwai yiwuwar kamfanin kera motocin Volkswagen ya rage ma'aikata 100,000. Sai dai duka waɗannan rahotannin za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Abdulrahman Hassan.
0: DW labarun duniya.
2: An samu jinkiri na masu aikin ceto wajen kai dauki a gobarar da ta kashe jarirai guda 14 a Pakistan a cewar wasu iyayen yara. Hukumomi a Nepal sun ce sun rasa hanyar sadarwa da masu yawon bude ido 384 ciki har da 'yan kasashen waje 291 bayan ambaliyar ruwa a arewacin kasar. Hukumomi a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ba da umarnin dakatar da ayyukan jami'o'in gwamnati da ke yankunan da ƙungiyar 'yan tawaye na 'yan Ventura ke da iko da su a gabashin ƙasar. Hukumomi a Nepal sun ce sun rasa hanyar sadarwa da masu yawon bude ido 384 ciki har da 'yan kasashen waje 291. Bayan ambaliyar ruwa a arewacin kasar kusa da kan iyaka da Tibet, a cewar hukumar yawon bude ido. Ambaliyar ta abku a Siabresi da kuma wasu yankunan da matafiya ke yawan zuwa don yin ibadar Hindu. Hotunan bidiyo da 'yan sanda suka fitar sun nuna ambaliyar ruwan tana ratsawa ta cikin kogi tare da share gidaje. Kawai yanzu an ba da rahoton cewa mutane guda 19 suka mutu, yayin da wasu sama da 300 ba a ji duriyarsu ba. A Pakistan, iyaye da suka rasa jariransu a gobarar da ta tashi a sashen kula da haihuwa, inda jarirai guda 14 suka mutu a asibitin da ke a Islamabad, sun nuna takaicinsu game da jinkirin da aka samu kafin kawo ɗauki. Sami Muhammad na daga cikin waɗanda ke da jariran da wutar gobarar ta cinye. Ina da ɗa mai kwanaki 3 da ya mutu. Kafin wutar ta yi nisa da za a iya ceton jariran, amma masu aikin ceton suka yi jinkiri. Sannan da suka zo, sai suka fara ceton manya a maimakon jariran. Me yasa haka? Gobarar ta tashi ne dai a asubahin wannan Laraba a cikin ɗakin haihuwa mai ɗauke da jarirai guda 16 da ke a Islamabad, sakamakon lalacewar na'urar sanyaya ɗaki. Firayim Ministan ƙasar Pakistan Shehbaz Sharif Tini da ya ba da umarnin a gudanar da bincike domin gano musabbabin gobarar. Labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban kasar China Xi Jinping zai kai ziyara zuwa Kyrgyzstan a ranar Lahadi domin halarta taron koli na yankin. Kana ya ziyarci kasar Masar daga bisani, a cewar ma'aikatar harkokin wajen China a cikin wata sanarwa da ta fitar. A lokacin rangadin nasa wanda zai ci gaba har zuwa rana kwanaki 3 ga watan Satumba, shi zai halarci taron kolin kungiyar haɗin gwiwa na Shanghai SCO na shekara a Biske, babban birnin ƙasar Kyrgyzstan. Ƙasar China na taka muhimmiyar rawa a yankin gaba ta tsakiya, inda ta ninka cinikin makamashi da take yi da saka jari, sannan kuma ta kasance jigo wajen neman hanyoyin warware rigingimun da ake fama da su a yankin. Hukumomi wa jamhuriyar demokradiyyar Congo sun bada umarnin dakatar da ayyukan jami'o'in gwamnati da ke yankunan da kungiyar ƴan tawaye na ƴan Bentura ke da iko da su a gabashin kasar. Bayan sun yi Allah wadai da nadin da ƴan tawayen suka yi wa wasu malaman ba basa ka'ida ba. Jamhuriyyar demokradiyyar Congo ta shafe sama da shekaru 30 tana fama da rikici. Kungiyar ƴan Bentura mai dauke da makamai na adawa da gwamnatin wacce ake ganin ita ce abokiyar gabata mafi girma ta kwace yankuna masu yawa a lardunan arewaci da kudancin Kivu tun daga shekara ta 2021 da kuma manyan birane na waɗannan larduna da suka hada da Goma da kuma Bukavu. To labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW.
1: To an gaishe da Abdulrahman Hassan da ya fassara ya kuma karanto labarin.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu muna tafe da rahoto kan yadda a yau ake bikin ranar Hausa ta duniya. A daidai lokacin da harshen Hausa ke taka muhimmiyar rawa wajen sadarwa a yankunan arewacin Najeriya. Muna kuma tafe da shirin mata da shirin darasin rayuwa har ma da na ra'ayin matasa. Amma yanzu bara mu dauko tushen rahotannin namu daga batun tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Inda duk da karuwar kudaden shiga na jihohin kasar, rahoton budget IT ya ce babu manyan ayyukan raya kasa da ake gani. Rahoton ya ce an kashe kudaden ne galibi wajen albashi da gudanar da harkokin gwamnati, yayin da sama da naira biliyan 500 aka kashe kan tafiye-tafiyen gwamnoni da bukatun office. Wakilin mu Ubala Musa na dauke da karuwar bayani.
3: Ya zuwa yanzu dai ana kallon karuwar sayan tikitin jirgi zuwa Dubai da birnin London da Umara. A bangaren gwamnoni da iyalai da jami'an yin mulki na jihohin tarayyar Najeriya, albarkaci na karuwar kudin shigan da ke cikin jihohi na kasar sama naira miliyan 500 ne dai aka bada a watanni guda 6 na farko na shekarar bana a cikin wasu jihohin tarayyar Najeriya 31 domin zirga-zirga da kila ma mashahar ƴan mulki da ke faɗin suna yi domin inganta rayuwa da kila ma neman jari na waje. To sai dai kuma duk da karuwar kuɗin shiga bayan zara sallafi da kaddamar da haraji dai, kaɗan ake gani cikin ayyuka na laye ƙasa a cikin jihohin tarayyar Najeriya a ɓarar cibiyar budget IT da ke bin diddigin kisan kuɗaɗe na gwamnatoci na ƙasar. Sama da naira tiliyan 15 ne dai alga misali jihohi na ƙasar suka samu a cikin kuɗin shiga na haraji a shekarar da ta shuɗe, amma kuma aka ƙare da ayyuka na ƙalilan a cikin jihohin a faɗa ta ƙungiyar. Karewa cikin batu na mulki na jihohi ko bayan gasar da ke da illa gaske ne dai ke zaman tsakiyar annobar a tunanin Ibrahim Jibo da ke zaman tsohon kwamishinan kuɗi da tattalin arziki a Zamfara.
4: Gasa da suka ɗaukan ma kansu, ina gwamna a Bauchi na je gidan gwamnatin Lagos na ga an so wani alikahin ma in buro gidan gwamna zai tambayi gwamnan Lagos ina aka sawo ga ina aiki, sai ce ya ɗan kwangila zai bashi wanda ya yi aikin nan. Tun da gwamna A ya kashe, gwamna B zai kashe, gwamna C zai kashe. To gasa ne tsakaninsu, majalisu sun kasa bibiya ga irin abubuwan da gwamnoni ka yi wanda suka wuce wuri ko ba bisa ka'ida ba. Mahiyawanci gwamnonin nan kasafin kuɗi suke yi na shekara-shekara ba kowa ke aiki da shi ba.
3: Babban buri cikin batu na tara kuɗaɗe walau a tarayyar ko kuma can cikin jihohi na ƙasar dai na zaman sauyi rayuwar al'umma da suka daɗe cikin halin babu. To sai dai kuma ana shirin ƙare kuɗin farko a shekarun mulkin tarayyar Najeriya. Tare da karuwar talauci a cikin tarayyar Najeriya, Ahmad Ilyas Misaude tsohon kwamishina ne a hukumar tara kuɗin shigar tarayyar Najeriya.
5: Idan ba za a yi ayyukan da zai biya bukatun jama'a ba, a ga canjin rayuwa kamar ayyukan hanya, kamar ba da ruwa, kamar asibiti, makaranti, ayyukan noma, to kullum ya zama na cewa waɗannan kasafin shi yafi na ayyukan yau da tafiye-tafiye ne, da sayan kayayyakin ofis na rubutu, kwamfuta. Ana iya taƙaita wannan wanda ba zai shafi al'umma ba kai tsaye, amma wanda kuma zai shafi al'umma idan aka samu laƙasu a kuɗin shi yasa ake shiga cikin irin waɗannan wahalhalu.
3: Sabo na tunanin masha an dai na zuwa ne a cikin muhawarar siyasa ta ƙasar bisa batu na zartar tallafin da ya ɗora arziki cikin gidan gwamnoni da kuma talauci a tsakanin al'umma. Muhawarar kuma da ke nuna alamun ƙara raba kai cikin gidan na siyasa. A wannan Musa Rafsan Jande jigo na cikin ƙungiyar fararen hula ta ƙasar kuma ce cin hanci na zama na kan gaba cikin gazawa da ke faruwa cikin jihohin yanzu.
6: Ba a ganin aikace-aikacen na ƙasa, kuma su da kansu ba su da wani bayani da za su ba wa 'yan ƙasa na me suke da kuɗaɗen nan. Magana ce ta cin hanci da rashawa, magana ce ta rashin mai da kai wajen bangaren kawo aikace-aikace da za su kawo ci gaba.
3: Har yanzu a yanzu dai miliyoyi a cikin tarayyar Najeriya na zaman jalan cikin alƙawari na shekaru huɗu da suka gabata a lokacin da suke shirin komawa rumfar zaɓe. Ubala Musa, DW Hausa, daga Abuja a Najeriya.
1: To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya, inda a yau Laraba 26 ga watan Agusta ake bikin ranar Hausa ta duniya, daidai lokacin da harshen Hausa ke taka muhimmiyar rawa wajen sadarwa a yankunan arewacin Najeriya. Masu dauke da kabilu mabambanta kamar yadda lamarin yake a jihohi irin su Filato, duk wa da kalubalen da ke tattare da harshen na Hausa. Wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurgun ya duba mana yadda harshen Hausa ke hada kan al'ummar arewacin Najeriya.
7: Harshen Hausa dai ya zamanto harshe ne da akasari al'ummar arewacin Najeriya kan yi amfani da shi wajen sadarwa a tsakaninsu, inda jama'a kan yi magana da harshen Hausa ko dai a kasuwanni ko a wuraren biki ko ma cibiyoyi na ibada. A don haka ne ma wasu kabilu na arewacin Najeriya kan ce harshen Hausa ya zamanto mahaɗace ta sadarwa a tsakaninsu. Mr. Mark Amani, wani ɗan kabilar Kuramane da ke jihar Kaduna, ya ce akasari kabilu da ke zama arewacin Najeriya ba a koyar da su Hausa, haifansu ake da shi.
8: Dan a yanzu maganar da muke da kai a yanzu haka, in ka je wudansu kauyukan wudansu yarurruka, dan ina tabbatar ma in ka tara mutum 100 da kyar ka samu mutum 50 da za su zauna su maka magana ta awa daya ba tare da Hausa shiga ba, zai zama da damuwa, ba zai mayu ba. Mu a wajenmu muna maganar nan da Hausa fiye da wudansu ma Hausawa, saboda haka mu Hausa ba koyanta muke ba.
7: Al'ummar Hausawa kan yi auratayya tsakaninsu da kabilu na arewacin kasar. Misali, jihohi kamar Nasarawa da ke arewa maso tsakiyar Najeriya akwai fiye da kabilu 25, kuma su kan yi auratayya tsakaninsu da Hausawa. Na zanta da wani yaro Ibrahim Agbo, wanda mahaifinsa Alago ne da ke jihar Nasarawa, kuma mahaifiyarsa Bahaushiya ce. Kana jin yaren Alago?
9: Amma ba sosai ba.
7: To ka dan yi mun yaren Alago mu ji.
9: Gashin yo, ka je ka diba ruwa. Gali yo, ka je ka sa kaya.
7: Kamar za a ce ka je ka ci abinci fa?
9: Garuna.
7: Mamanka da babanka suna koya maka Turanci ne ko Hausa ko yaren Alago?
9: Hausa.
7: To ta ina ne ka samu har ka iya wannan yare zo ka cito da shaurinsu?
9: In suna fada ina jinsu.
7: A jihohi kamar Filato ma dai akan sami irin wannan zamantakewa, inda kabilun jihar kan yi aure tsakaninsu da Hausawa, kuma sukan yi sadarwa ne tsakaninsu da harshen Hausa. Mr. Joseph Daban, wani dan hasalin jihar Filato ne.
10: Kai da yaronka a cikin gidanka kuna zama ko kuma kun je kasuwa ko wani abokinka ya zo maka hira, kai magana da yare yaro fito da magana da Hausa ko Turanci, Allah shi kanshi ne yayi mana yaren nan, shi yasa mu yi shi haka.
7: To ko ta ina harshen Hausa ya taimaka ta fuskar tattalin arziki? Hajiya Maryam Isa, wata fitacciyar yar kasuwa ce da ke Jos, jihar Filato.
11: Muna babban kasuwa ne, so kabilu suna shiga. Zaka samu wani ya zo Hausan bai gama nuna ba, to a haka ya zamu fahimci juna. Kasuwan ya fi tafiya saboda Hausan da ake ji. Kasuwan gaba daya Hausan ake yi. An fi jin Hausan shine yaren da ake magana a fahimci juna tare da shi, ake buga kasuwancin da shi.
7: Ya zuwa yanzu ma dai ana zama irin na fahimta da girmama al'adun juna tsakanin al'ummar Hausawa da ma shauran kabilu da sassan kasar daban-daban. Abdullahi Maidawa Kurgun, DW Hausa, daga Jos, Najeriya.
1: Tukar da ya kushe afa, kuna shan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na DW. Muna dakon ra'ayoyinku akan waɗannan rahotanni, za mu karanto su nan ba da jimawa ba. Kafin mu ci gaba ga wannan.

0: Jama'a Dalla, bara mu je Jamhuriyar Niger, inda ma'aikatar samar da ayyukan yi ta ce a kowace shekara ana samun sabbin masu digiri 50,000 da ke cike takardun neman aiki. Amma an kiyasta cewa rashin aikin yi a tsakanin matasa ya kai kusan kaso 23 cikin 100 a ƙasar. Sai dai a yanzu wasu 'yan damfara na amfani da wannan dama wajen farautar matasan da zummar samar musu da aiki a shafukan sada zumunta. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Yakuba Umaru mai gizawa.
1: Yayin da rashin aikin yi ya shafi mata fiye da maza da kaso 25 cikin 100 a kan kaso 12 cikin 100 a Jamhuriyar Niger. Kafofin sada zumunta na zamani sun zama wani dandalin neman aiki na farko ga matasan. Su ma 'yan damfara, dandalin ya zame musu wani filin farautar masu tsautsayi. Kuma matasa 'yan mata masu takardar shaidar kammala karatun boko da ma waɗanda ba su da netar kuma mazambatar ya fi kamawa. Galibi masu damfara na amfani da tambari wato logo na kamfani. Domin nasarar jan hankalin wanda suke kokarin damfarar. Wani lokaci madamfara na fitar da sanarwar neman ma'aikatan da za su riƙa aiki daga gida tare da albashi mai tsoka, kuma sau da yawa ba sa buƙatar wata takardar shaidar kammala karatu. Sannan sai a nemi mutum ya biya kuɗin haɗa takardu da kuɗin horo ko sayan kayan sakawa a jikin aiki wato uniform. Amma da zaran ka aika kuɗin, to ba za ka sake jin ɗuriyarsu ba. Shamsiya Kinbada Ramatu Abdullahi na daga cikin matasan da suka taɓa fuskantar irin wannan damfara.
2: Je venais d'avoir mon diplôme et je cherchais du travail.
1: Tace kwanan na kammala karatu ina neman aiki. Wata rana sai na samu sakon WhatsApp mai tambarin wata kungiya mai zaman kanta da na sani. Sakon ya ce suna buƙatar matasa don yin wani aikin wayar da kan jama'a da albashin shiga 180 na sefa, ƙarƙashin contract ko kuma kwangilar wata 6. Sun yi mini interview ta hanyar waya. Bayan kwana 3 sai suka aiko min da sakon taya murna tare da cewa nayi nasara sun dauke ni aiki. Amma sai na aika musu da shiga 30 na sefa a matsayin kuɗin katin ma'aikaci da uniform. Sai suka aiko min da lamba domin na tura musu kuɗin, na kuma tura musu. Sai dai ranar da ya kamata na fara aikin, sai na neme su na rasa sun kashe wayarsu. Ita kuwa Shamsiya cewa ta yi. Na ga wani tayin aiki a kan staci na WhatsApp. Ana neman 'yan mata da za su riƙa sayar da tufafi ta hanyar yanar gizo. Yana da albashi mai kyau da kuma commission. Kuma za a riƙa aikin ne ta waya. Matar sai ta ce da ni sai na fara ba da jika 25 na sefa na sayan kayayyakin fara aikin da hotuna. Da na ga ta sha mini kai tana matsawa, sai abin ya ɗaure mini kai, don haka kawai sai na toshe lambarta. Tare da wannan adadi dai na matar mara aiki da ya ninka har sau biyu, wannan matsala na ci gaba da zama wani fanni na farko da ke da rauni a daidai lokacin da ake samun waɗannan alƙawla na ƙarya. Ita kuwa Hadiza Hamma, shugabar mata ta haɗakar ƙungiyoyin ƙwarago masu zaman kansu a Niger, kira ne ta yi ga gwamnati tana mai cewa. Ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki ta hanyar ba da fifiko ga ba da damar samun aikin yi, ƙirƙiro da kamfanoni a fannin masana'antu, kasuwanci da noma. Ta kama wa matasan nan don su samu su kafa kamfanoni na ƙashin kansu, a kuma sa ido kan kafofin sada zumunta na zamani don kare su. Matsalar rashin aikin yi ga matasa dai ta daɗe tana ciwo gwamnatocin ƙasashe da dama tuwo a ƙwarya, tare da alƙawarin kawo ƙarshen ta. Sai dai muddin guraben ayyukan yi ba su da yawa, kafafin sada zumunta na zamani za su ci gaba da zama wata babbar kafa ta 'yan damfara.
0: Rahoton Yakuba Umaru mai gizawa kenan. Idan kuma muka dawo Turai, kamfanin ƙera motocin Jamus na Volkswagen na ɗaukar ma'aikata kimanin 660,000 a duk faɗin duniya. Amma wasu rahotanni na cewa akwai yiwuwar kamfanin ya rage yawan ma'aikata 100,000 sakamakon barazanar rugujewa wanda kamfanin ke fuskanta. Shin ko kamfanin zai iya sauya tsari don sake farfadowa? Ga dai rahoton da Ibrahim Hassan ya haɗa mana.
3: Matakin kamfanin Volkswagen na rufe masana'antun ƙera motocinsa a Jamus zai zama abu na farko mara daɗi a tarihin kamfanin na tsawon shekaru 89. Masana'antun Volkswagen ɗin suna da ƙarfin ƙera motoci aƙalla miliyan 12 a kowace shekara, amma tsawon shekaru a baya-bayan nan kamfanin ya gaza samar da waɗannan adadi sakamakon raguwar kuɗaɗen shiga. A 2025 ribar kamfanin ya kai ƙasa da kaso 3 cikin 100. Dalili ɗaya da ya fito fili shine rashin kasuwar motocin Latironi kamar yadda aka yi hasashe, sai kuma barazanar China na faɗaɗa kasuwarta a faɗin duniya. Oliver Blume shine shugaban Volkswagen a Jamus. Muna daidaita hajarmu tare da haɓaka kasuwanninmu ga abokan cinikayyarmu na kud da kud, kuma muna duba yiwuwar rage yawan aiki da daidaita saka hannun jarinmu da kuma sauƙaƙa tsarinmu. A cewar rahotanni, za a iya rasa ayyuka har kusan 100,000 a kamfanonin ƙera motocin Volkswagen a cikin Jamus kaɗai. Amma masana masana'antu sun ce kamfanin na iya buƙatar fiye da haka, kamar yadda Frank Shope mai ba da shawara akan ƙera motoci ke cewa. Yana da matuƙar muhimmanci Volkswagen ya ba da himma sosai ga samar da batiri fiye da yadda yake a yanzu, kuma wataƙila mafi muhimmanci shine samar da motoci masu tuƙa kansu. Volkswagen yana buƙatar samun tushe a can, saboda Waymo a Amurka da Baidu da Apollo a China sun yi nisa matuƙa. Motoci masu sarrafa kansu na iya haifar da babban cikas a nan gaba. Kamfanin Volkswagen na fuskantar babban ƙalubale a ƙasar China, inda can ne kasuwar motoci mafi girma a duniya. A da, Volkswagen ce ke kan gaba can, amma yanzu ta koma matsayi na biyar. Kamfanin na fatan cewa jerin sabbin nau'ukan motoci zai taimaka wajen inganta yanayin kasuwancinsa. Amma Frank Shofe, malami a jami'ar kimiyyar aiki da ƙanana da matsakaitan kasuwanci a Berlin, na cewa abubuwa na ƙara yin tsami. Masu sayen motoci a ƙasar China sun fi son kayayyakin da aka ƙera a cikin gida, yayin da kamfanonin ƙasar China ɗin ke samar da sabbin kayayyaki a cikin sauri fiye da Volkswagen. Saboda haka zai yi matuƙar wahala iya fafatawa da su yadda ya kamata. Har ila yau, kamfanonin ƙera motocin China suna ci gaba da kurara da motocin latironin su masu rahusa zuwa ƙasashen Turai. Wannan ma na ƙara sanya matsin lamba akan masana'antun Volkswagen da ke Jamus, da kuma ma'aikatan da ke nuna rashin amincewarsa da yiwuwar rufe masana'antun. Masana'antar ƙera motocin na Jamus yana daga cikin waɗanda biyan albashinsu ya fi tsada a wannan fannin, inda kuɗin biyan ma'aikata na sa'a guda ya ninka na ƙasar China sau da dama. Volkswagen da ya taɓa tsira daga manyan matsaloli a baya, amma ƙalilan ne suka kasance masu tsarkakiya da kuma tasiri mai zurfi kamar wanda kamfanin ke fuskanta a yanzu.
0: Ibrahim Hassan kenan ɗauke da wannan rahoto, wanda kuma shine cikamakin rahotannin da muka yi muku tanadi. Yanzu kuma sai faken shirye-shirye, amma kafin nan bara mu ɗan numfasa.

0: maganin a kubinmu. Wane dalilai ne ke hana matan karkara zuwa asibiti domin haihuwa? Waɗanne dalilai ne ke sa matan karkara ke haihuwa a gida? Jarumta ce ko kuma rashin dama zuwa asibitin? Wannan shine maudu'in shirin namu na wannan makon. Tare da ni Zainab Sha'ibu Rabaringim.
1: Wanda za ya hana muryar Radio Jamus ke gabatar da abu namu maganin akwabemu.
0: Yankunan karkara nan ne yankunan da mata kan fi haihuwa, musamman ma idan lokacin rani yayi. Kakan iya samun mace guda ɗaya ta haifi ɗaya ɗaya zuwa goma ko sha, a yayin da mafi ƙarancin mace idan za ta haihu baya wuce shida, bakwai ko takwas. Kuma haihuwar tafi mbika ce, wadda ake cewa kwanika. Wani lokacin kuma akan samu 'yan shekaru ƙalilan da ba sa wuce biyu zuwa uku tsakanin sako da sako. Sai dai abin da ke ba mutane mamaki ko kuma al'ajabi shine yawancin jarinta ita ke hana mata zuwa asibiti, kamar yadda na tattauna da wasu matan, a yayin da wasu ke cewa jarinta ke hana su zuwa asibiti don ragwanci ne mace ta je asibiti haihuwa. Hakan tana sa mata haihuwa a gidaje. Bilki, wadda aka fi sani da Bilkin dan masani, ta bayyana min dalilan da ya sa mata da ke yankin su ke haihuwa a gida.
2: Dalilin da ya sa muke haihuwa a gida gaskiya kamar wata jarumta ce ko wani kokari, kamar ya zame maka abin yabawa, abin burgewa. Yau a ci kana da tsohon ciki, haihuwa ta same ka, ka shiga daki, ka haihu, sai dai a ji kukan jariri. Wannan abu yana mana dadi sosai, muna jin nishadi sosai, yana zama
3: abin ciwon nakuda.
2: Muna jurewa sosai kwarai da gaske, muna juriya.
3: Idan ta zo da matsala fa?
2: In ta zo da matsala muna tafiya asibitoci. Muna zuwa asibiti in ta zo da matsala. To ban sani ba, shin mu ne masu haihuwar muke wa ma'aikatan asibitin yawa, ko kuma ma'aikatan asibitin ne suke da karanci? Sai kiga kaji haihuwa babu gado, kiga wannan anan wannan anan, haihuwa ta kama ka a rasa gadon da zaka haihu. Wani ma sai dai a dan sama maka wuri haka a ce ka haihu anan.
0: Rashin kyan hanya da rashin samun izini daga manyan gidan yana kawo cikas wajen zuwa asibitin. Daga Bilki sai na tsallaka kan Firera, inda ita kuma ta yi mun bayanin cewa a gaskiya suna son zuwa asibitin.
4: Abin da yake hana mu zuwa asibiti daga cikin garuruwanmu na karkara gaskiya akwai izini. Akwai babba a cikin gidaje, mutum da gida ne babba na karkara. To shi wannan babban shine yake da haƙin ba da izinin wannan dama da zaka tafi asibiti ka je a duba ka an zaka haihu. Shi yasa su tadi zaki kuma na haihuwa a gida.
3: To zaki ga misali, idan ma an fito da mace zuwa asibitin, wani lokacin sai kiga har sai ta gama jikata kafin a kai ta asibiti, me ke jawo wannan?
4: To kinga so tari abin da yake hana yake sa kiga mace ma ta jikata kafin a kai ta asibiti, na ga miki akwai wannan izini. Tunda kinga sai an sami izinin nan, mu mun fi ganewa mu yi ta a cikin gidajen mu ko kuma ci a cikin ɗakin mu. So tari zaki ga in an kai abu asibiti gaskiya sai an ga abin ya shahara, an ma rasa yanda za a yi. Yawanci zai za mu kira unguwar zomane zo ta karɓi haihuwar mu a cikin gidajen mu. To mazajen ma sun fi amincewa da wannan da kuma manyan gida. Shi kanshi wanda zai bada izinin sai in ya kira unguwar zoma ya ga ta yi iyayen ta, abin fa ya gagara, sannan fa zaki ga ya bada izinin nan ya ce akai asibiti. To ni da kin ga yanzu a misali haihuwa ta goma, kuma ni ban taɓa zuwa asibiti.
3: Goma?
4: Ni kuma taɓa zuwa asibiti ba.
3: Maza da mata?
4: Maza da mata. Ni duk wani haihuwa da nake yi gaba ɗayan ta a gida na yi ta. Amma dai an sha wahala, amma kuma dai an sauka, ana sauka lafiya cikin ikon Allah.
0: Husna ita ma tana ɗaya daga cikin matan karkara da suke haihuwa a gida. Ta ce min baya wuce rashin hanya ko kuma kwazazzabo, domin hanyoyin da suke biyowa zuwa manyan asibitocin da za su karɓi haihuwa yana da nisan gaske. Wani lokaci sukan sha wahala kafin su isa asibitin. Hakan takan iya sa a rasa mai haihuwar ko kuma abin da aka haifa.
3: Mata da yawa me yake sa suke haihuwa a gida?
5: Saboda rashin kyan hanya. Da gaskiya tsakani da Allah babu hanyoyi, sai dai a bi ta cikin gonaki da amalanke, ga wahala ga naƙuda. Amma yanzu kan tsakani da Allah da ɗan dama-dama, tunda an yi mana burji, akwai hanya da za a je. Amma duk da haka kafin a zo asibiti mace ta jigata, bayan haka in an zo asibiti wannan waya tana taimaka tana cutar da masu haihuwa. Saboda in an kawo ka, hankalin suna kan waya, suna wannan abu da kuke ce shatin ko menene, idan suka maida hankali da shi

0: Madalla, ga kuma shirinmu na gaba, shirin darasin rayuwa.
1: DW darasin rayuwa.
2: Idan ka ji ihun makwabcinka ko kuma kasancewa yana cikin hadari, me ya kamata ka yi a matsayinka da makwabci? Shin ya kamata ka shiga tsakani, ka kira 'yan sanda ko kuma ka yi kamar baka ji ba saboda tsoron abin da zai je ya dawo? Wannan tambaya da kuma darasin da ke cikinta shi ne za mu duba a shirinmu na wannan mako. Biyo bayan iftila'i da ya samu Malam Haruna Bashir, magidancin da ya rasa matarsa da 'ya'yansu shida a watannin baya, lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari gidansu da ke jihar Kano. Sunana Khadija Ahmad Rufai.

0: A Najeriya ana ci gaba da fuskantar matsalar tashi-tashin hankula da hare-hare a sassa daban-daban na kasar. Wani bincike da cibiyar kula da ƴancin addini a Afirka wato Orfa ya wallafa ya nuna cewa tsakanin watan Oktoba shekarar 2019 zuwa Satumba shekarar 2025 an samu fiye da mutane 79 da aka kashe a hare-hare da suka shafi ta'addanci da sauran nau'o'in tashi-tashin hankula, yayin da sama da mutane 42,000 daga cikin su fararen hula ne. A wani rahoto na shekarar 2026 kuma, bisa bayanan kungiyar da ke tattarawa da kuma nazarin bayanai kan rikice-rikice da tashi-tashin hankali a duniya wato ACLED, kusan mutane 30,000 ne suka mutu a hare-hare a Najeriya tun bayan shugaba Bola Ahmed Tinubu ya hau mulki a shekarar 2023. Wannan ya nuna mana cewa tsaro ba batu ne da ya shafi gwamnati kawai ba, ya shafi iyalai, makwabta, al'umma da ma kowa da kowa. Amma yau za mu duba wannan batu ne ta fuskar wata tambaya mai nauyi. Shin me yasa wasu lokuta mutane suke kasa taimakawa makwabtansu a lokacin da suke cikin hadari? Kuma ta yaya za mu gina al'umma da mutane za su kula da juna ba tare da jefa kansu cikin hadari ba? Za mu ci da bakin Dr. Abdullahi Yalwa, wani masanin zamantakewar al'umma a Najeriya, da ya fara da yi mana bayanin ma'anar kyakkyawar makwabtaka a al'adance.
1: Shine ya zama mutum wanda ya samu kansa a wani wuri da ke zaune yana da fahimta na gaisuwa da taimakekeniya tsakanin shi da makwabtansa. Sakamakon haka makwabtaka babban al'amari ne wanda ya zamana mutum ba zai ji daɗi na zamantakewa ko rayuwa inda duk ya samu kansa ba tare da kyakkyawan makwabtaka ba.
0: To me yasa take da muhimmanci wajen tsaron al'umma?
1: Saboda a wani lokaci makwabtaka yakan wuce ƴan uwantaka na jini ma, sakamakon cewa kafin wani na jini naka ya kawo maka wani doki, wannan wanda kake kusa da shi shine zai iya kawo maka taimako. Kuma batun tsaro musamman a irin wannan yanayi, ana iya cutar da kai da makwabcinka, kamar yadda kuma in aka samu fahimta ana iya samun taimakon makwabci wajen kare ka daga cutuwa.
0: To idan makwabci ya ji ihun neman taimako ko ya ga ana kaiwa wani makocinsa hari, menene abin da ya kamata ya yi musamman idan shiga tsakani kai tsaye zai iya jefa shi cikin hadari?
1: Sai ya yi kokari ya tuntubi jami'an tsaro cikin gaggawa, kuma shi ya nemi gudumawan wasu waɗanda idan mai yiwuwa suka yi yawa a rayuwarsu ba zai shiga hatsari ba. Amma batun yin shiru ko biris wannan babban matsala ce, kuma rashin makwabtaka na gari ne.
0: To me yasa kake tunanin wasu mutane na jin tsoron shiga cikin matsalar makwabcinsu musamman a wannan zamani da zaka ga kawai kowa ya kama kansa?
1: Mai yiwuwa yanda makwabcin ya mu'amalance su, kuma zamani ya zo da wasu sukan gwada wato hidiman kansu nasu ne, kamar su sun isa a karan kansu kuma sukan yi biriza wasu. To mutane da yawa in suka ga mutum ya janye daga jikinsu sai sukan zama kaman sun janye su ma saboda gudun raini da walakanci, ko kuma dai kawai ya tashi ne da irin wani hali na karkacewa.
0: To a mahangar zamantakewa, menene nauyin mutum ga makwabci idan ya san cewa rayuwar makwabcin na cikin hadari?
1: Dole a mahangar zamantakewa wanda duk ya ga abinda zai cutar da makwabcinsa yayi iya abinda zai iya na sanar da shi, na kai masa gudumawa ko na neman gudumawan hukumomi don a ceci rayuwarsa, ko da shi makwabcin ne ma da kansa yake so ya cuci kansa.
0: Waɗannan amsoshi sun bayyana wani batu mai mahimmanci, wato taimakon makwabci ba lallai yana nufin ka fuskanci wanda ya kawo farmaki da kanka ba. Sai dai a labarin Malam Haruna Bashir wanda aka kashe wa iyalinsa, rahotanni sun nuna cewa makwabta sun ji hayaniya da ihun yara a lokacin da lamarin ke faruwa, amma ba a samu taimakon da zai hana afkuwar wannan mummunan al'amari ba. Sai dai wannan ba shine karin farko da irin hakan na faruwa ba. Shin ina makwabta da sauran al'umma suke a lokutan faruwar irin waɗannan lamura kafin zuwan jami'an tsaro? Kuma wasu darussa mutane suka ɗauka daga faruwar irin waɗannan ibtila'i? Muna tare da wakilinmu Nasir Salisu Zango da ya haɗa mana rahoto akan wannan batu.
2: Kisan ƙare dangi da ake yi wa mutane lamari ne babba da ke jefa rayuwarsu cikin garari. Misali, harin 'yan bindiga ko na 'yan kwanta-kwanta, ko kuma harin 'yan daba da ke kutsawa gidajen mutane, babbar masifa ce da ke jefa rayuwar mutanen cikin ruɗani. Kowa ya san irin gararin da wani bawan Allah ya shiga a Kano bayan an hallaka masa dukkan iyalansa. To amma ba shi kaɗai ne mutumin da ya taɓa shiga irin wannan lamari ba, domin wannan baiwar Allah haifaffiyar jihar Naija ce a Najeriya, amma yanzu take rayuwa a Kano. Ta ce shekaru 5 kenan da 'yan daba suka kutsa har cikin gida, suka hallaka mijinta da 'yan uwansa, ita kuma suka raunata ta, amma ta ce ta koyi darasin rayuwa.
3: To darasin da na koya dai shine duk wanda ya rasa wani nashi, musamman ma idan aka ce ta hanyar a farmake ka ko kuma a farmaki wani naka, to shi kadai ya san irin radadin da yake ji a cikin zuciyar shi, da har yanzu ban farfado daga abin da nake ji a cikin raina ba.
2: Shi kuwa Bala Ilyasu Kabuga ƴan bashin daji ne suka hallaka kawun sa da ƴaƴansa biyu bayan da suka yi garkuwa da su daidai lokacin da yake shirin bude masa shagon kasuwanci. Kuma tun daga lokacin ya ce rayuwarsa tana fuskantar kalubale, amma ya ce ya koyi darasi.
4: Wato darasin da na koya shine, wato na rasa wani abu wanda nake burin a rayuwa ta zan samu ta dalilin kashe wannan mai gidan nawa da aka yi. To wannan shine abin da bazan taɓa mantawa da wannan abin da aka yi min ba.
2: Imam Nasir Abdullahi Umar shine limam masallacin gidan yari na Kurmawa da ke Kano, kuma dan uwa ga wanda aka hallaka wa iyalai, ya ce hakika akwai darussa ga sauran al'umma.
5: Babban darasi shine cewar Allah ba zai kyalabawa ba sai ya jarrabe shi, kamar yadda ya gaya mana a cikin Alkur'ani. To wannan babban darasin da zamu dauka mu da muke tare da shi tun daga faruwa abin nan tsawon wata da watan ya zuwa yanzu, yadda ya maida al'amarinsa izuwa ga Allah.
2: Ba kowane mutum ne yake iya jure asarar iyali a lokaci guda ba, sai dai malamai da masana na cewar idan aka jarrabe ka, ka mika komai ga Allah, sai abin ya zame maka alheri. Nasir Salisu Zango, DW Hausa, daga Kano, Najeriya.
0: To madalla, abin da ya faru ya bar mana wata tambaya mai nauyi, wato idan mutum yana cikin hadari a cikin gidansa kuma makwabtansa suna kusa, me ya kamata su yi? A nan zan sake komawa ga Farfesa Abdullahi Yalwa domin mu ji babban darasin da ya kamata mu koya game da makwabtaka da kula da rayukan juna.
1: Yawa, to abin da ya kamata mu yi la'akari shine dole lokacin da duk aka ji wani abu sabo wanda ba a saba ji ba a wani gida, ayi kokari makwabta su shiga ko da wani lokaci ne. Saboda barin mutane su yi gaban kansu ba daidai ba ne. Yanzu kamar anguwan ma ba mamaki wurin wasu zai ɗau lokaci ana ce wannan ne anguwan da aka yi kaza, kuma hakan ya nuna wani nau'i ne na al'ada da ba na mutane ba, kuma ba ci gaba ba ne.
0: To aka ce wai waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Yanzu bara mu ji darasin da Malam Haruna Bashir ya koya daga ɓangaren
6: labari na.
7: Darasin da na dauka cikin wannan jarabawa da Allah subhanahu wataala ya jarabce ni da shi suna da yawa, amma daga ciki akwai lokacin da Allah ya kawo jaraba ni aka faɗa min na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ne ta faɗa sa. To na ga ikon Allah a cikin wannan kalmar da na faɗa. Allah subhanahu wataala ya sanya min nutsuwa, ya taimake ni, har akai komai da ni, babu wani abu da ya same ni sai dai abin da ba a rasa ba. Kuma na gaskata Allah, indai ka ga kai bi shi cikin abin da ya ce ka yi, to ba zai tabar da kai ba. Al'umma da shugabanni sun nuna mana kowa ta musulunci, sun kawo mana ɗauki, sun taimake mu, wanda wannan ya daɗa sanya mana nutsuwa har gashi ma na samu na yi aure. Ina fatan Allah subhanahu wataala ya sa auren albarka. Allah kuma ya kiyaye faruwar irin wannan jarabawa, dan ba karamar jarabawa ba ce.
0: Bayanan da muka duba sun nuna girman matsalar tsaro a Najeriya. Sai dai a irin wannan yanayi kare rayuka ba zai zama aikin mutum guda ba. Kuma darasin mu na yau shine kyakkyawar makwabtaka ba wai sanin wanda yake zaune kusa da kai bane kawai. A lokacin da wata matsala ta taso, sanin abin da zaka iya yi domin kare rayuwar na kusa da kai cikin aminci shine ainihin kyakkyawar makwabtaka. Kuma sauraron mu sai mun sake haduwa a wani shirin. A madadin Farfesa Abdullahi Yalwa, Malam Haruna Bashir da ma wakilin Nasir Salisu Zango da sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwar su. Sunana Khadija Ahmad Rufai, nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
8: Tuma dalla, yanzu kuma sai shirin mu na gaba, shirin da yake dauke da ra'ayoyin ku, wato ra'ayin matasa.
9: DW Ra'ayin matasa.
10: Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku kan abubuwan da ya kamata matasa su yi la'akari da su wajen zaben waɗanda za su wakilce su a zaben Najeriya na shekara ta 2027. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke ɗauke da shi tare da ni Zainab Bilyamin Abdullahi.

Adalla. Rayin mu na farko ya fito ne ta hannun Bofaji Suleiman na fada. Yace yanzu kam shawara ta rage ga matasa da sauran al'umar kasa. Domin yawanci sune masu neman shugabanci. Walau wasu suna kai ko kuma sun taba rike wani matsayi a kasar. Kuma duk an ga kamun ludayin kowa. Dan haka nake kira ga matasa, kada mu yadda a ƙara yaudaran mu. Duk wani zakin baki da dan siyasa zai yi mana a yakin neman zabe. Mu dubi wanda zai kawo mana saukin matsanancin tsadar rayuwa da muke ciki a halin yanzu. Sai ra'ayin haɗin gwiwa ta hannun Malam Bukar Madukawu da Yusuf Haruna Kariya da Buren Bukar Dodori da Gwani Musa Usman. Suka ce hakika a Najeriya an kada gangar siyasa ta shekara ta 2027. Dan haka muna kira ga ƴan uwanmu ƴan Najeriya kamata yi su yi karatun ta nutsu. La'akari da abubuwan da suka faru a baya. Matasa su ne a gaba wajen jefa ƙuri'a. Amma da zarar an hau mulki sai bayan shekara 4 za a sake ganin ƴan siyasa. Dan haka ya kamata su zabi wanda yake kaunar su ba wanda suke kauna ba. Muna addu'ar Allah ya zaba wa Najeriya shugabanni na gari. Sai ra'ayin Sunusu Madattai da Magaram da Isu Makeri Madattai da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Induka Zawai tare da Jafar Dan Gwamna. Suka ce DW Hausa yayin da ake shirin zabe na shekara ta 2027 a Najeriya. Muna tuni ga matasan kasar da cewa tun daga yanzu ne ya kamata su daura damarar sabunta rayuwarsu ta shekara 4 masu zuwa. Ta hanyar kin sayar da ƴancin su wato ƙuri'un su. Kuma kada su zabi mutun dan san zuciya ko kabila. Sai dai kawai dan kawo ci gaba na hakika. Da fatan Allah ya zaba mana shugabanni na gari. Sai ra'ayin Musa na Cali Mahangi. Yace a gaskiya kira na ga ƴan uwana matasa kada mu yi jam'iyya mu zabi cancanta ganin yadda aka dade ana barin mu a baya kafin zabe a yi ta yaudaran mu bayan zabe sai a manta da mu da fatan ƴan uwanmu matasa za mu hankalta sai ra'ayin madubuji makalan labuwa yace muna kira ga matasan Najeriya da su aje hankalinsu a gefe guda su nazarci abin da ƴan siyasa suke gaya musu lokacin yakin neman zabe kuma su karanci kalaman dan takara da manufofinsa idan har babu aqidar damawa da matasa to shi ma wannan dan siyasa sai ai masa nasa karatun ta nutsu kuma lokaci yayi da matasa ya kamata su tambaye shugabannin siyasar kasar a lokacin idan sun zo yakin neman zabe domin shine lokacin da matasa za su gane tsaffin ƴan siyasa masu aqidar damawa da matasa dan shiga gaban kasar.

0: idan har hakan dai faru a ci gaba da in an samu matsala ko an samu wani akasi a harkan wasanni a dinga kira a ce ayi murabus fiye da nawa an samu irin wannan abin ta ina aka samu matsalan ya dace a duba ko da a ce wasu daga ciki sun yi murabus idan har babban sakatare general bai resign ba kaga akwai sauran magana akan wannan zance mafita a nalibi hanyar da za a samu nasara da mafita ko kuma a je ga zabe shine abin da ya dace
1: galibin masu ganin murabus ga shugaban na NFF shine abin da ya dace suna kafa hujja ce da koma bayan da kungiyoyin kwallon kafar na maza da mata suka samu ne a lokacin shugabancin su na gaza zuwa gasar cin kofin duniya shi yasa ita ma Amina Abdullahi Girbo take ganin murabus din su a matsayin hanya daya tilo ta shawo kan matsalar
2: ai mafitan kenan yanda aka bukata su yi murabus din saboda shi zai bada daman da za a yi bincike a gane gaskiyan ma al'amarin daga farko sun yi wannan almun da hanan ko ba su yi ba to shine gaskiyan al'amari su bada dama kawai a yi bincike
1: to baki a ganin da yake wani wata mai zuwa za a yi zabi a hukumar ba a bari a hakura kawai sai an yi zaben ba tukunnan ya so a kada su a nan
2: mun fi so ne kawai su sauka yanzu idan har aka bar su to fa idan aka zo aka yi zabi in dama zargin da ake musun sun yi ko da an ci zaben ma ba za su bada daman ma a gudanar da zaben yanda ya kamata ba
1: tuni dai membobi 8 cikin 13 na hukumar gudanarwar NFF suka yi murabus daga mukamin su wanda hakan ya kara haifar da matsin lamba ga shugaban NFF Ibrahim Gusau Aliyu Muhammad Waziri DW Hausa daga Bauchi a Nigeria
3: to madalla da wannan rahoto muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango yanzu kuma sai faken shirye-shirye amma kafin nan ga wannan sanarwar
4: DW ra'ayin malamai
5: bayan raba gari da ƙasar Faransa hukumomin Niger sun sake kulle hudar cinikayya na hukumar adanai da wasu kamfanonin kasashen waje domin tsayar da aniyar mai kaza rika cin kai shin wani irin sauyi aka samu akan wannan batu na hukumar adanai a Niger yaya tasirin yarjejeniyar yake ga tattalin arziki na kasar da ma al'umma shin ko ta sauyi zani sai a biyo mu a cikin shirin ra'ayin malamai na ƙarshen mako domin jin ƙarin bayani
3: Tumadalla yanzu kuma a sashen wato shirye-shiryen namu zamu fara ne da shirin al'adu da zamantakewa da fatan za a yi sauraro lafiya da kuma busani za ku ji shirin noma da raya ƙasa
4: DW taba kalashi
6: Wasu daga cikin manyan darussa da malaman addinin musulunci mabiya ɗariƙu daban-daban ke amfana su ne na fahimtar da juna cewa dukkaninsu kan manufa guda suke sai dai bambancin tafarki
7: wasu kuma daga wasu jihohi suka taho wasu ma daga wasu ƙasashe suka zo ɗan ɗariƙu daban-daban to duk mun haɗu muna farin ciki muna son juna da alkhairai ba wani magana wani ɓata wani kowa ya kawo dalilinsa na haɗin kan namu
6: A tarukan maulidi irin wannan babbar dama ta fi samuwa domin a nan ne ake bitar rayuwar salihan bayi magabata.
8: Ka rike abin da suka koyar na tarbiyya kyakkyawa da biyayya tsakanin juna da juna karami ya girmama babba. Babba ya tausaya wa karami.
6: Da bibiyar ire-iren waɗannan halaye haɗin kai da fahimtar juna da zaman lafiya ke samuwa. Sawa'un a tsakanin musulmin ne su a junansu ko tsakanin musulmin da ma waɗanda ba musulmin ba. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da saduwa a wani sabon shirin da taɓa kalashi. Shirin da ya saba duba batutuwa na al'ada da adabi da kuma harkokin addinai da ma sauran fannoni na zamantakewar rayuwa daban-daban. A shirin na wannan makon, za mu duba tasiri da gudunmuwar tarukan maulidi. Na salihan bayi wajen hada kan musulmi mabiya ɗariƙu da ma waɗanda ba 'yan ɗariƙar ba. Ni ne Abdulrahman Kabir zan gabatar da shirin sai a dakace mu.

To madalla a duk shekara al'ummar musulmi mabiya ɗariƙo da ma waɗanda ba 'yan ɗariƙar ba daga sassa daban-daban na Najeriya musamman ma dai a nan Kano

0: halarci maulidi na Shehu Ahmadu Tijjani na tsawon wuni uku wadanda ake gabatarwa a watan Safar. Ranar khatama ko wuni na ukun ne malamai da shugabanni ke amfani da wannan dama wajen tattauna batutuwa na fahimtar juna da zaman lafiya da kuma haɗin kai gaba ɗaya a tsakaninsu. Alhaji Gambo Tanko Mai Zare, shugaban kwamitin shirya wannan maulidi na Tijjaniya da kuma tattaunawar da ake, ya ce duk shekara ƙara samun ci gaba ake a irin manufofinsu na alkhairi.
1: Wasu kuma daga wasu jihohi suka taho, wasu ma daga wasu ƙasashe suka zo, ɗan ɗariƙu daban-daban. To duk mun haɗu muna farin ciki, muna son juna da alkhairai, ba wani magana wani ɓata wani, kowa ya kawo dalilinsa na haɗin kan namu, dalilinsa na zumunci. Duk dai abin da yake na alkhairi, wata rama in Allah ya ba mu da lafiya, wanda ba mu sami wani sun zo, za mu ba su kudin zama. Don kome, ai ƴan uwanmu ne, amma sai dai kawai addini ne ya raba mu da su, kuma kowa yana nasa. Saboda haka wannan shine zai kawo haɗin kai, zaman lafiya a ƙasa, wanda duk duniya haka ake, to gwamnati abin da take so ta ga jama'arta ta haɗa kai, domin idan babu haɗin kai babu zaman lafiya.
0: Mana ake cika shekaru 69 da fara wannan maulidi, wanda mahalartansa ke karuwa da darussan kyawawan halaye na Shehu Ahmadu Tijjani.
1: Lalle mu ɗauki wannan ɗabi'ar da Shehu Ahmadu Tijjani ta yi wa juna afuwa. Duk abin da ya faru a tsaya a auna, kada a ɗauki hukunci irin abin da ake yanzu ɗin nan, ta sa abi kai yana nema ya zama kuma ko ya sai an ce an daki wani ya mutu. Duk irin wannan abin da ake so, ko mutum wani abu ya maka, ka yi haƙuri, bincike shi ka ji. Ta iya yiwuwa kai ne baka fahimce shi ɗin ba. Saboda haka wannan shi ne dalilin zamanmu, kuma alhamdulillahi ana samun ribar zaman.
0: Akwai dai babbar hikima da hangen nesa da suka sa Sheikh Sani Hassan Kafunga, wanda ya asasa wannan maulidi, ya shigo da littafin tarihin rayuwa da kuma kyawawan halaye na Sheikh Ahmadu Tijjani, waɗanda koyi da kuma aiki da su suke tasiri a rayuwar Tijjanawa da ma sauran mabiya ɗariƙu daban-daban. Sayyidi Hassan Sani Hassan Kafunga ne mai gabatar da karatun littafin a duk irin wannan maulidi.
2: Sheikh Sani Kafunga ya wallafa littafi Gayatul Amani fi siratil Sayyidi Sheikh Ahmadu Tijjani, wannan shi da kansa haɗi zuwa halifa na farko Sayyidi Sheikh Faruku, shi ma ya ci gaba da karanta, kuma har yanzu ta ke karanta, da kuma wata hamziya da ya samo daga Fas ta Muhammadu Anaya, wanda yake yaban Shehu Tijjani tun daga haihuwarsa, tasowarsa, iliminsa, almajiransa, irin karamomin da Allah ya masa, da irin bukatuwarsa da ya nema a wajen Allah, na addu'o'insa duk ya wake wannan.
3: Salli ya rabbi thumma sallim ala man sharibat min buhurihi al-anbiya'u. Wa ala al-ali was-sahabati kullam ma sara al-badru aw tala hudiya'u.
0: A irin wannan dama ce malamai da shugabannin al'umma kan yi tsokaci kan tasiri da irin darussa da suke karuwa da su, da kuma yadda za a ɗinke duk wata baraka ko rashin jituwa da sukan bujuro lokaci-lokaci. Khalifa Sayyidi Bashir Sheikh Tijjani Usman ya yi jan hankali ne kan faɗin alkhairi ko kuma aishuru idan babu alherin.
4: Duk abin da zai kawo wani saɓani ko ruɗani, in dai musulmi na gari ne kuma yana yin magana, to ya kauce wa magana da za ta janyo rigima. Saboda duk a nan ake samun rigima, mutum ya faɗi son zuciyarsa ko ya yaɗa abin da yake so, wani kuma don son girma zai yi, ko kuma irin ƙa'idar da take cewa ka saɓa a san ka. To saboda haka duk su ne suke kawo matsala, domin hatta a mazhabin Maliki ai ba a fatuwa sai da arjihul aqwal, sai da zance kan da yake da ƙarfa. Amma ka yayi mai ka zo ka shiga ko ka faɗa ko a social media ka yaɗa wa mutane, wannan ba daidai ba ne. Ya kamata duk abin da za ka faɗa abin zai kwanta wa jama'a hankali. Duk abin da za ka faɗa da ilimi, kuma ka faɗa da gaskiya. In ka yi wannan to insha Allah, amma ka kaji abu ka faɗi son zuciyarka, to wannan gaskiya shi ne yake janyo matsaloli tsakanin.
0: Shi kuwa Sheikh Usman Sheikh Yusuf Makwarari, kan manufa ɗaya da mabiya ɗariƙu suka taru a kai, ya ƙara fitowa da ita sarari.
5: Ɗariƙa abu ne guda ɗaya, kowa da abin da yake a cikinta. Ɗariƙa ta wallahi ita ce ƙadiriyya, ita ce Tijjaniyya, ita ce Arushiyya, ita ce Shaziliyya, ita ce Naqashbandiyya. Duk abin da ka sani wannan ɗariƙa ta wallahi ce. Kuma Alƙur'ani take rayawa, in ka je ce ɗan ɗariƙa to da Alƙur'ani yake aiki.
0: Yanzu dai babu wata kafa da aka fi amfani da ita wajen jawo saɓani a tsakanin jama'a fiye da kafofin sada zumunta da ake amfani da su. Alhaji Tijjani Sani Awwal kwamishinan shari'a ne na jihar Kano. A ra'ayinsa, rashin alfanun waɗannan kafofin sada zumunta suna neman su rinjayi amfanin nasu a yawa.
6: In ba Allah ya taimaki mutum ya zo irin nan ba, ba za ka san ma ana yi ba. Damun mun ɗauka ita social media ɗin ta zo mana da hanya wanda za mu iya isar da abubuwa, amma kuma sai ya zama abin da ya kamata isar ɗin ba shi ake isarwa. Wannan ita ce babbar illar social media. Amma za mu iya maganin ta.
0: A tafiya irin ta tsufanci dai akwai buƙatar koyar da darussa masu tarin yawa da ya kamata a riƙa bibiya na tsufaye irin su Shehu Ahmadu Tijjani. Don ta yin hakan ne za a iya gyara kurakurai masu tarin yawa na rayuwa ta yau da kullum. Khalifa Hassan Sheikh Sani Hassan Kafinga ya ambaci wasu daga cikin kyawawan Shehu Ahmadu Tijjani.
2: Bayi ma suna zuwa suna makalewa a gidansa don saboda su sami ainihin yantuwa, kuma in an yanta su ma sai su ce ma ba za su tafi ba saboda karamci da irin kula wanda Shehu Tijjani yake yi wa ainihin masoyansa da magoya bayansa, kuma yana ta gargaɗi cewa duk ba Tijjani ya kamata ya kula da zumunci, ya kula da sallah, ya karanta Al-Qur'ani. Wannan su ne abubuwa da yawa wanda Shehu Tijjani ya gargaɗi a kansa, kuma a zuwa lazuman nan da aka bayar lalle a kula da shi.
0: To waɗanne irin hanyoyi ne za a yi amfani da su domin irin waɗannan darussa su zauna a zukatan mabiya? Sheikh Khalifa Sani Shehu mai hula shi ne shugaban kwamitin koli na majalisar shura ta ɗariƙar Tijjaniya.
7: Za a riƙe abin da suka koyar na tarbiyya kyakkyawa da biyayya tsakanin juna da juna, ƙarami ya girmama babba, babba ya tausaya wa ƙarami.
3: Ba ta sumu sumu wa kal auliya'u ya imamal lahul ulu wal wida'u.
8: Ba ta sumu sumu wa kal auliya'u wal ja'u la ilaha.
0: Masu sauraro, da wannan tsaraba ta koyi da halayen ƙware na Salihan Bayi domin a fahimci juna a haɗa kai, shirin na wannan makon na tabaka dashi ya kawo ƙarshe. A madadin sashin Hausa na DW, Abdulrahman Kabir daga Kano ke mana fatan alheri.

0: A shekarun baya-bayan nan tsadar kayayyakin amfanin gona ya sa manoma da dama ba sa iya aiwatar da harkokin su na noma yadda aka saba. Sannan akasarin su ba sa samun tallafi daga wajen gwamnati. Kuma hakan ya haifar da gagarumin gibi a ayyukan noma da ma sanya manoman tafka hasara. Domin ciki wannan gibi ne dai ya sa wani matashi mai suna Muhammad Abdul Nasir Laya ya samar da bankin manoma mai zaman kanshi mai suna Duba Agrofinance Limited a birnin Eola. Inda yake baiwa manoma rancen kuɗi da ma kayayyakin amfanin gona. To ko ta yaya suke aiwatar da wannan bankin? Ga kuma abin da matashin ya faɗi.
1: Mafi yawan customers namu are real farmers wanda suke nan bayan gari, wanda zaka ga wani ma shi bi da mako BVN, bari ma a ce ya samu ko account. So zamu je mu tallata musu wannan wurin in mu fadakar da su kuma mu musu financial literacy training da kuma NAIC and Agricultural Enterprise Scheme, shi ma muna training nasu akai su dauka noma akan kasuwanci ne ba wai kai don ka ci abinci ba. So daga wannan sai muka zo muka fara samun karuwa, su ma suka fara gane abin da ake ciki kuma suka ba mu haɗin kai 100%. So wannan shine abin da ya saka nazo na zamanto nayi mai da hankali na sosai akan microfinance lending.
2: To ya ke yin tsarin biya idan mutum ya karbi wannan kuɗi?
1: A tsarin biya yanda muke yi, so mun yi believing akan cewa za mu yi su in a profit sharing way, da yake inda muke in mostly zaka gani zai Muslim community, so ba mu so mu kawo zancen riba a ciki. So sai muka dauka abun sai muka raba shi kashi biyar. Idan za a ce maka an raba kashi biyar, ka gani an cire maka duk wani doubt naka da zaka ce wai kai riba ko wani abu. So sanadiyan haka zaka ga duk wanda ya karba ko a ce ka karba kaman 100,000 zaka dawo da 120,000, idan ka karba 200,000 zaka dawo da 240,000. Kuma a wannan biyan din zamu raba maka shine zuwa gida uku ko wasu, depending on lokacin da ka karba. Wani zai samu raba mishi gida uku, wani zai samu raba mishi gida biyar. Abin da yasa muke yin wannan rabiya din ne yake zama haka didi ya zamanto abin da ka kashe a gonan in kila a kaka abinci na da sauki, amma kaga duk lokacin da ka shiga bayan kaka abinci yana dan kara farashi. So daga wannan lokacin kai ma zaka samu ka fahimci wani abu a cikin wannan noma da kai apart from biyan mu da zaka yi.
0: Yanku na arewacin Najeriya musamman inda mabiya addinin Islama suka fi rinjaye, ba su cika yin maraba da bayar da rance da ke da kowane irin alaka da kudin ruwa ba saboda tsarin addini da kuma al'adu. To koya masana ke ganin irin wannan tsarin da bankin ke aiwatarwa? Dr. Mahmud Muhammad, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Modibo Adama da ke birnin Eola.
3: Matsalan bada ranshe ma gaba daya a kasar nan, musamman in ka dubi arewa, kuma ma inda watakila mutanen mu da al'ada da addini yasa ba sa bukatan su yi hulɗa irin na kasuwa da kudin ruwa, to sai ka ce kusan wannan wani sauyi ne wanda zai tasiri sosai idan ka ce zaka bada ranshen babu kudin ruwa. Domin kusan matsalan mutanen mu da karban kudi a banki shine kudin ruwa, ba ma kudin ruwan bane, yawan kudin ruwan da ake sawa akan basussukan. Ba yadda zaka je ka karbi bashi a banki da abunda masana tattalin arziki suke kira 2-digit, domin babu bankin da zai baka bashin kudi a Najeriya yanzu kasa da kashi 10 cikin 100 a kudin ruwa, wasu ma har 25 za a baka, yanci double-digit ana nufi daga 11 12 har zuwa 20 har zuwa 90 something. To a yadda tattalin arzikin kasan yake yanzu, a yadda ake bada basussuka da ruwan da ake sanyawa, ba yadda zaka karbi kudin ka je kai harkan kasuwa ko nema har ma ka samu riba ba, sai dai ka shiga ma ruwa kawai da kudin. Don haka in an samu mutumin da zai iya shirye wannan nakasu da harkan bada ranshe ke da shi, musamman abun da ya shafi noma inda mutanen mu kusan kashi 90 suke da suka raja a kai, to wannan wani mafita ne wanda zai zama abun alheri a mutanen mu musamman a nan arewa.
0: A bangaren manoma dake cin gajiyar shirin bankin irin su Mary Anna da Malam Muhammad, wani manomi da karamar hukumar Fufore, sun bayyana cewa duk da kalubale amma suna samun riba idan suka karbi rancen idan aka kwatanta da baya da ba sa samun rance ko kuwa tallafin gwamnati.
4: Tallafin yana nan ya kasu kashi biyu, akwai na noma akwai na kasuwanci, kuma duka biyu muna yi, muna noma muna kasuwanci.
2: To ya batun kamar a ce harkar noma me kike doma?
4: Shinkafa, masara, wake.
2: To in kin yi wannan noman ya batun samun riba haka?
4: In muka karba, mukan karba wani lokaci kudi, wani lokaci kuma akwai taki, duka muna karba muna amfani da su. So idan muka karba gaskiya muna samun karuwa sosai, saboda a lokacin da muke bukatan taki idan ba mu da shi ko kuma mun riga mun yi su feshi da sauran su mun gama, su kuma idan muka zo muka karba taki a wurin su, sai mu zo mu ba mu gonan mu ba wani damuwa.
5: Ba mu taba karban taki ba, amma kudi kan muna karba kuma muna biya su.
2: Kamar ku in ku yin noman kuna samun riba, kamar buhu nawa kai kake iya samu?
5: Gaskiya in na tashi da wuri dayan gona na ina buga 60,000 70,000. da yan gonan kuma ina buwa 35-50 sai dai masara kuma ina bugawa ba saba ba gona da ina cire irin wanda ake yin da totuwa a diddige haka ina cire 70-75 yanzu da muka zo nan muna samun kudi ba mu aletin
0: manoma da ke karban irin wadannan rance na banki musamman wadanda suke karkara babban abin da ya fice musu tuwa kwariya shine tsarin dan naba da kaka wanda wasu lokutan suke zargin cewa ana tsawwala musu to koya Muhammad Abdul Nasir suke yi da wannan batu a bankin nasu
1: kamar ni in person ina discouraging mutane daga karban ba da kaka don bayan da za a yi a ce maka wai ka karbe ka karba litan magani kwaya biyu ka zo ka doka buhu masara ko kuma a'a ka ce ka doka buhun dawa ka ba ma mutum wannan cuta ne mu idan muka baka kudin mu duk abin da kaga dama ka samu mu bai dame mu ba iya abin da muka yi da kai iya abin da zaka karba kenan na baka 50,000 the only thing da zaka dawar mana shine karin 10,000 akai mu ba mu damu nawa ka samu akai nawa kai akai ba kuma wannan in is ida kai karbi shi a wata 6 ko kuma ka karbi shi a wata 9 so ka gani ba wani zancen an cuce ka anan don 10,000 da ina gani a wata 9 bai taka karaya karya yanda mutum in dai har he is serious ya dauka wannan abun sana'a ne da ba zai iya ce yayi providing na shi ba
0: to kuma za iya cewa kuna samun kama a ce riba a wannan abun da kuke yi
1: kware da gaske duk abun da zaka yi zaka sa kan cewa ko ni lokacin da zaka samu riba akwai wani lokacin da zaka fadi yanzu akwai last year mun bar kudi fiye da miliyan 70 zuwa miliyan 80 a wani kauye because ambaliya ya same su dabbobin su sun mutu su karan kansu sun bar wurin din ruwa ya mamaye wurin din to kaga wannan lokacin ba ne zaka yi kai forcing mutum ka ce biya ka amma kuma tunda akwai rai Allah ya saka zamu yi mu zo na mu arrangement da su bana mun sake mun tallafa musu da rabin abin da muka ba su shekaran da ya wuce so da su ma za su koma gona daga hakan kuma su sake su biya mu wasu da kuma ba su samu matsala ba zaka gani kami mamu mu kira su sun zo sun biya kudin su don suna son abu ne wanda zai daure yanzu noma ba na talaka bane idan baka da kudi sam sam ba za ka yi kai noma ba
0: a kasafin kudi na shekarar 2026 da muke cikin nan gwamnatin jihar Adamawa ta ware jimillar naira biliyan 4.43 a bangaren noma to ko me yasa manoma ba sa amfana da irin waɗannan kudade kai tsaye Dr. Mahmud Muhammad na jami'ar Modibo Adama ya kuma yi tsokaci kan wannan batu
3: gurbin nema da gwamnati ta bari yasa private mutane irin wannan za su shigo duk duniya gwamnatoci suna tallafawa harkar noma fiye da yadda zaka iya kwatantawa da yadda ake tallafawa harkar noma a Najeriya ko a America ne amma in ka duba anan kasan duk abun da kaji ake yi don a tallafawa harkar noma ana yin shi ne da yawa akan takarda kawai da baki abun baya kaiwa matuka na sa ido da tabbatar da abun ya samar da alherin da ake bukata don haka kasancewan gwamnati ta bar gurbin da ya kamata ta cike wanda ma ya kamata ya zama wajibi ne a ce gwamnati shi suna yi shi ya kawo private mutane suke shiga kuma tunda sun shigo kuma ba su samu ka'idoji na gudanar da harkan yadda ya dace ba yadda zai protecting ko zai kare manoma waɗanda wataƙila ba za su san abinda zai je kawo ba dole wasu fara gurbi za su ga wannan gap din su shigo su kuma su dauki damammaki da manoman ba za su sani ba